0: gwitwo Epra. Edo akimenya kindu gitagwo maguta beire uri uria maragithie. Petro na matawa yo yaikaroro uguo no kindu gigwitwo. No kindu gigwitwo ditherwo ni yakwa na ciringi ithano. Rĩu koguo at least ndereba matatũ rĩu marauga hau nĩ he hau nokorwo nĩ hegega no ndiũĩ kana nĩ mũgũkĩgũithia bĩa na nokorwo no ciringi tondũ yongererwo nĩ mũkĩongagĩrĩra rĩ jeci yakwa rĩ no gũkĩũria
1: thi othe matatũ-inĩ me sawa na gũkena FM
0: no wega mũgakĩnjĩra ndereba ciakwa mũkanjĩra kana muona atĩ handũ hau nĩ mũkũgũithia kĩndũ gĩgwĩtwo mbei rĩ no gũkĩũria
1: GMK Sacco marauga irima rĩao rĩ haha
0: tondũ rĩu okorwo nĩ kĩndũ gĩtagwo dithũrũ okorwo nĩ kĩndũ gĩtagwo dithũrũ ũragĩkora atĩ wa mbere yakĩgwa na ciringi ithano hau maũndũ magagĩkorwo makĩrĩ mahũthũ na ũgakĩona rĩu at least haha hĩkoragwo ahũthĩri a dithũrũ nĩ mũno makĩria nĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ icio nĩ ihũthagĩra dithũrũ nyingĩ na mĩraũ arĩa makoragwo kaingĩ na mĩraũ nao nĩ makĩgunĩkagunĩkaga hanini rĩu acio nĩo makorwo magĩconcindwo rita rĩrĩ ithuĩ tũikarĩte andũ a betũrũ nĩ maikarangĩte karĩma igũrũ no maikarangĩte mbei yao ĩyo ndĩcenjagia ĩikaraga oro ũguo andũ arĩa magunĩkire mbere nĩ dithũrũ na by the way ĩrarĩ season ya mbere kuona dithũrũ ĩkĩgĩa goro niĩ ndionete dithũrũ ĩtũraga ĩ raithi in fact nginya ũkaigua andũ aingĩ makiuga nĩtũkuma ngari cia betũrũ nĩgetha tũthiĩ ngari cia dithũrũ ona nĩ ũrakoraga andũ aingĩ ona matiendete kũigua ngari ya betũrũ no rĩu ithuĩ andũ a betũrũ nĩrakora atĩ nĩo marakenakena hanini